kayo mag-yosi, huwag kayo mag-droga, at huwag kayong maging bastos. Na-joke lang. Pwede naman kayo maging gano'n eh. Bahala kayo sa buhay niyo.